mungod lawa mga tato. Badan amil jakat nasional basnas toko talokulondalo lo otanggulay. To u mohudu wolo u pemandulio buti musi mutu ude wolo aturangi. Anihu tuhata ode tabila tuju. Wow, mama o ohunalio ode tabilan dua. Tawalo basnas tokota Muhammad Hussein Yusuf lo otanggulai mulayade u memantubuti musi tuhata odeta otu-otutu lo palalu nabo ta bantua liobuti dongko tulete liopo u musi motu ude walo aturangi alihu dilatala mohudu walo upomantulio basnas mamo po otoheta awo tawa uponua walo pamalenta to daerah tunggulo pamalenta to desa alihu lebe mo patato ta bantua lio basnas mohinga odeta ma mambo umai mo polua lo jakati udihudiru olo basnas wanu modata ta mo polua lo jakati modata olo ta obantua lio mengulama ngotato dongko toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mengelau mengau tato. Ulea lolipu tetapa, mati loli molo layati, uma pilo podutualio lo adati molo opu. To uma mo pona olo tugasi, to umo maya layati. Iti sekda lo bone bolango, Iwan Mustafa, ma lo hadiria to u lolo opu. Ju lo otanggulai, bilu loa ulea loli pubuti mai mo pokoli o kalaja lo pemerintahan to kecamatan. Boli mai mo heinga pamalenta to desa ta udula atohu ngola ayati to umo mengulipu. Nona lo pemerintahan to kecamatan de dila boto kokoli o ulea lipu. Nabo palalu awota wauponua walola iyati, ta uda alo adati, ta uda atohungola iyati, ta uda alo agama, wau pamalinta to daerah. Alihu pohora monona olo umoto yunuto. Tisekda lo bone bolango Iwan Mustafa, ilohihile ode ulea lolipu ta buheli cilo opulio boti hua mokalaja to umomaya la iati. Mengulamongo tato, donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

gula awak mau ngotato. Motalu awolo polo gula heboti, ma tantu-tantu iilangi awolo tanuhu. Iperum datir tatalimutu, ma pila duli uma hipo oberesia upolanggo maleo taluhu. Umonto dutulalo polo hungo, dutulalo bulota, wau dutulalo tabongo. Taua lo perum datir tatalimutu, Tommy Hendra Said lo otanggulai, kokolio aboti modaha oddu data lo taluhu. Alihu tatapu hitolohe ode bele-bele alo. Boli perum datir tatalimutu, mahi poposa diawa oto upo detoh lio taluhu, ode tambati umalo susah mo otapu taluhu. Ode lo teinantala lo talaga wau tilango. Torunda tirta tolimutu, ma mokala jahelumo wolo pamalenta to daerah, pamalenta provinsi, wauta o kalaba, uma o oto pode to helio taluhu. Kalihu, ta palalu lo taluhe beresi, o taya delio mo aami. Mungulamo ngotato, donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

la awa mangotato. I langilio pia moputi tungulo haraga to papa talialo lo botulo to kabupaten Lohulondalo. Ulo o mahalai aboti sabu pia moputi bo mondolipu lo tau deli a mondol luar negeri sajo. Kadis perdagangan wa perindustrian to Kabupaten Lohulondalo, Victor Asiku lo otanggulai, modata pia mo puti-buti donggo pola-pola huli mondo lipu lo tau deli. Ma witolo pamalenta to daerah, uma muhenga mo pomulo pia mo puti, alihu diduhaha rapu mondo lipu lo tau deli. Nabo to umo pemulo buti ma pokala jalio helumo walo dinas u okalaba alihu mo pio hutu tumulio wa mo data hasil dio alihu dila opulita wa didu haharapu mondolipu uwe womai ilangi dio pia mo puti de dila boto Hulondalo nabo ma to umo a aminolipu. Mengulama ngotato, donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.